mitabo watane no pela na wan konfo banga tirage nyoki la fise nga nkonola balya nye balna ratia be o sanfa ku mon ba matin mitabo watane pusugo na wan konfo mariam songo tirage nyoki la fise.